Hei Akashvani Aizawl ni vo in mei ni kwa in rin ni gan hun gan lo janta a min ngai thla tu tin zo vai in chi bai kan bo ka chu program announcer hi Maria Hlanun poi kan ya control room engineer duty hi al chan zwala ani kan program hi medium wave meter zanga sum nga panga point panga kilohertz zanga sum lile za point pasari megahertz changa puan chua ania tin Akashvani Aizawl YouTube channel a zing daria thleng ngai thak the anim bukang nakin darukle minute som pathian fakna la huna achuan Israel pachawle grace zodin puite zai ngai tha in hun kan mang hawang

Engkim rel fel tu ti la kan ngai thak tak non se tu kha grace zo din pui ani tu na chuan israel pa chaw zai kan ngai khavel anga christian chu gola ron sang

Grace Zodin puyi lasakan ngai thakta kha min mangai ti ani pathian fakna hla kan ngai thla ho me kani a tuna chuan Israel a pachuau zai kan ngai thavele anga dal el sadai ti hlaron sa ang

lel sadai ti lagan ga ithak tak ron sa tu ka israel pachawani tun chuma pathian fakna lagan ga ithla nun ber tur chu rong bol na ti hlania grace zodin puin ron sa ang

0: rong bol na ti hla kan ngai thak taw ron se to ka grace zo din pui ani chuti zo zo tum tuma pathian fak na hla kan ngai thak ho the chu ro ni ta a akashvani aizol atanga puan chwa ani
1: hi akashvani aizol ani kun na thok te tan

Ana chuan Mizoram pawna changalak lu nilau twal chhung ranvul te thatna le tangkai na ti thu kan ngai thadonanga kan ngai thak ma in zai lo ngai thama saphotang u

0: Ole tuna chuan Mizoram pona changa laklo ni lautual chung ranvul te thatna le tangkai na ti thukan ngai thlanga hethu soi tur hian doctor lal mwan sangi chon puiveng aizolamin hunalo mangdon ani
1: vuina hian Mizoram pona changa kanlak lo ni lo twal chunga kan ranvul te thatna le tangkai na kalau soi dona twal chunga kan ranvul te kan ti chuan heng zovok zobong zoar le zoui te hi ani a heng kan twal chung ran vulte hi man lai kan pi le pute hun lai changa an lo vul to te ani Mizoram chunga mi nge ani awang le atira changa kan ram nei lunga lo cheng sa ani awangin an lo le a ram dangin an nei ve lo ani awangin an chhanna te le an jang kaina te kan tar lang don ani twal chunga kan ran vu chi sang sang te chu a hlom te te in lo soi lo ni la ama sabera chuan zo vok Mizoram hian ge mani in vok breed kan nei ve a chu chu zo vok hi ani vuin thleng hian india rama vok breed som panga a oma chung zinga chuan zo vok hi kum sang ni som pasari khan vok breed a register chin chia ani a zo vok hi an lian lowa apa hi kg som nga panga bor vel ani a tin apui hi kg som ruk vel ani tlang pui atlang puin zo vok hi anrong aduma chen khat ero arong dum ani mai ba ka adul noi lamte le amor avara anbing atein atungdeu ara andul afwala anhungjang akuldeu tin anke atoi boka anhui azumdeu bokani zovok vu chhanna em em pakhachu anthar ma hle a thlanga achanga tharuk vela anhur theya thlasomna a no anei thei bokani kumkhata no vui ni anei thei tina ni chu choralin chungkhata no pasari vel anei tlang puya no som chuang te po anei thei bok zovoka hian vu inthleng hian akaraina artificial insemination man alani lova thapung tur chuan apavul tel angai china tunlai khyamna sang zela hian akaraina tepo mang theila masonero pui tak ani nge yang zovok chana lang sar tak le pui mo em em chu nanna an kai hara nanna do thei tu immune system an nei cha ani nanna do thei na chatak an nei thei na chan chu ma na changa kan ram le lunga seilian ani awang te sikle sa in kha ki nan nanna athlen thei na laka ram po ni changa lak lu ain nanna an kai har bi ka chu ba ka sum tam tak seng lova vul mai thei ani na hi an chan na ani tin zo vok te hi vok lian an ni lo awangin enkol a hau tak lo em em a achumana in sen so vak ngai lowin a vul theya heng concentrate feed kan ti pick feed te lowin cho ching le chang el hnim na mangin ol sam takin an enkol thei ani zo vok te hi ina khung ringot lowin sangal anga tlatir thei ani boka mania cho in zon thiam takan ni hetyanga vul tur ero hi chuan an tom hulna tur siam sak an ngai china ram sadang laka ven him nan an tlatna tur hun hi uluk taka hung an ngai chin hetyanga vul thei ani phe chuan a hau tak lo em em ani tin a zo vuk te hi tlang ram mil tura pathianin asiam an ni a an zuan zangin an in thazo em em a voglian lo tak ni ma se mani to ka sanghe tak an ne a an pian hi akhal cha em em ani sanghal pian ang an ne kan ti a tin an lo mom em em bo hemi awang hian vokdang ti ain an sa hi amui tui em em a an pumro atet awang hian chung kho chei kho mi mo chano in ti lim na em motal thamlek ani awangin kan mo tok cha min phusha thei ani kumsang kha zakwa som sari pathuma changkha Mizoram ma hian rampo ne changa voklak lu chan ani a hemi nu a chang hian zo vok vul an tlem tial tia la zo vok dik tak ni lo zo vok ne na tha pol po kan lo vul na sa ta hle mai tu na chuan vok lian chi le chang du tak tak te vul kan in ti mu na sa in kan lo vul chin dan po adang to hle a sum tam tak kan se la ngai pha a heng vok kan lak lu te hian Mizoram ma shan ngai lo kan shan ngai lo shi chi sang sang an ron keng lut ve zela a en kol na atan sum tam tak kan chan pha fo chin ani khovel changkang zela thil thar chatak tak kan chin mek la ya kan ti chin le kan ni chat sa kan ban san hi apoi le a chu wa chuan mi chen khate hi chuan ram cha te kan nei ani chuan zo vok vul te hi in ti mu thar le ila mi te ti dan en ton mai lovin kan lo ti chin dan thil chatak tak te hi chom nong ze lang u adudlia chuan zo bong zobong hi mizorama kantwal chhumbong ania zovok ang ero chuan brita register emo chinchia alani lo zobong te hi an pumrua alian lowa apa hi kg zani borvel le apui hi kg za som sari borvel anitlang pui an mani a tlatir mai thei ani a enkol an hau tak lo le nanna po hi zovok ang thawin an kai mai mai lowa nanna do thei tun immune system chatak an nei ani siglesa inthla ka po an taksa ani siam reng zong zong thei boka zo bong ti han ram dang bong ang chuan hnute tui nga lo ma se an hnute tui atak cha em em ani tin zo bong vul chana dang le chu an mani in cho anin zon theya heng awang ti han zo bong vul hi ol sam le a vul har salawa chophur vak angai lova na dang tho pa po a vul thei mai ani rampo ne changa kanlang lubong dang ero chu anma nia tlatir chi anilowa enko langa ya inshana omtir ngai le cho cho zona pek chok ngai anni chin zobong te hi asa e tura vul anni bera wan loram chatak ni tan chuan enkol vak lova mania cho inzon the anni awangin ram hnoya tlatir mai the anni a ramruak enkol lowa da top ai chuan bong vulna atana kan man the chuan sum tam tak anlo thok chuan

a zi nga kan chua a za zana kan loi chi na ni cho kan pek pon tlem te bak pe kan ngai lova a chan chu an ma ni in cho anin son thei ve ka tui le cho om chat lo na muna po om se an thi mai mai lova an fe e me mani zo ar pa te hi atang puin kgs ni an ni a ar pui ero chu kg khat le gram za thum an ni zo ar te hi asa e atan ni ar tui min pe tu atana vul bear an ni a vul an chan na chu a zo vokle a zo bo ang thawin nat na an kai hara nat na an do chakbo mizoram po ne changa kan lak lu heng boiler rt ero hi chu kan sha chu angin ko chalau an nei ma em em a nat na an kai ma a kholum an twar theilowa su tiangin khuwot po an twar theilo boka hote a an thi mai shin asa bi khan soi le ila zo ar sa hi a chi sel le a boiler sa ti a in cholesterol level an nei nyam bi ka su chu thi sen sang bp sang le zun thum ni te tan a chi sel bi ka ni chu ba ka zo ar sa chu atui a hang tui em em a chi sel bok awangin dam lo tan a chabok ani zo ar vu chan le chang kai ni dang le chu an ma ni ani thla pung thei hi ani ar pui pakhat hian no som te a shwai theya apui hian nu ni atin em em a chu chu ar dangin an nei ve lo ani mizoram pon achanga kan lak ar heng layer te broiler te rainbow rooster te hi chu han tui ve bok chin ma se an tui op keu na chang an shelo chin chu wang chuan layer ar tui op keu nan chuan khol man angaya heng khol te hian current aman chin awangin current om chat lo chuan atui keu chat thei lo te alo om fo china boy pui angai ni sabik em em ani zo ar te ro chon an tui op keu an tum tata he hi ram dang ar ne na an dang lam na em em chu ani tin kan sha ve mai mai atan chuan ar tui hian keu tur ni som ni pakha chung lai oblum angai ve a he mi chung hian lum le vot in thak thut thut a om chuan ar tui keu har emo keu theilo an om chok chin chu chuan har sana a thlen chin awangin mun chen kata chuan layer ar tui op keu tir nan zo ar an mang chin ani heng awang te hian zo ar vul hi a cha in a changkai hle a vul thei na muna chuan vul i war deuh deuh zelang u apalina atan na kan soi tur zo zo ui hi ani zo ui hi mizorama kan twal ui nei chhun ani a an lian lova an mai abiala an mul acha bok tin an pian angal anget em em bok ani ui in ring tok tak le in thazo tak ani a zo ui dik tak rong chu abuang ni in rong dangin apol buai lova an mei hi chung lampanga a in vial chho chin mizo pasal chati khan sapel nan wi sathiam an lo mang china ramwa le ramchhuani khwate hian an lo shwai fo chin ani chutiang anga vul chin an lo ni awang chuan zo uite hi an fingin an lim shat na acha em ema in tha chhon zel ani awangin an thisena a bet tlat ani tin zo uite hi uizai dam le nel om tak ani a an pute laka an rinom em em chin king mizoran vuldang achunga kan sui zong zong zo vok zo bong zo artineng khian kan pi le puti khan an hun lai achangin an lo vul ho vaccine awangin vul ho thei vek ani a aning kom nei theile mizorama sikle sa in thak po in ati boilowa tin kan e ang ang le kan e ang ang hi tui ti takin an e ve thei chhin ani heng kan soi takte achang hian mizoram origin twal chung ran rante hi mizoram nena inmil tak tura pathyani min pekte an ni ti shat achale a kan ngai lu tura kan duat kan ngai lu thara kan duat thiam an poimo he ani ran kan vulna a hian hlok tur le hloting tur chuan in sen so na sat angai ve le a in sangdana te a chupek dana te le enkol na atan tha le zu sum le pai sen angai na sa le andam lo phei chuan in sen so angai na sa le zwal le chin ani hen chan shang shang awang te hian tual chunga kan ran vulte ero chu mizoram pon achanga kan lak lu ai chuan enkol an ol samin a sen so atlem zo ka sum le pa in seng so na salo le har salu tuk lawin an enkol thei chin ani tin ram changkang apiangin mani thil ngai hlut na chang an sha a an ram chunga an thar chwa bi ki chu an rowin an hlut le china mizorama chuan kan thil nei ngai lu na chang kan shelo hi apoi hle a acha zog le hlok zo kan zon na lama hian vuina hian twal chunga kan ran vul te hei mu tur an wang ta hle mai chumi ti zo ti zia om thei tur chuan twal chunga kan ran vul te hi om zeni zo ka vul ani thei nan aman shan pa le mu mal zo man sang zo po ni se siam a chul hle mai kan chen om state drum nagale na chuan an twal chung pok ti nu vo an ti chu an hlut em ema

0: amanpo vokdang ain atozo kani chuwangchuan twalchunga kanran vulte ngai hlunna chang she thar leila ngai hlunna chang kan shat lo chuan engtiknia emo chuan heng zo vok zo bong zo ar le zo uite hi mutur kan tu le faten an nei lo mai donani lo mai donani
1: kan ngai thak ta kha mizoram pona changalaklu nilau twal chungran vulte thatna le tangkaina tinia hunron mangtu kha doctor lal muan sangi chon pui aizolami ni

0: tang anung chang moi von te mi pui ne na indor na in thachot na om lova ruwa khai taka chet te mi har sa le chak lo jok te shet thiam na nei te se sem na von that le englai po che chok thei tura in buat sei te tarna fel fai tak ne na parade drill le inspection nei chin te police mun ma sang sang fai taka von le enkol te sarkar bung ruwa te uluk taka enkol le mo phorna lak te rinom na dikle lang tlang taka na tho le how to tell an hoya mi te na tho vil that te akengani Mizoram police 10 year of discipline and pong hi police na tho na siam that na kongam halak na poimo tak ani a discipline ken ko na tura lung phum sang sang an duan te kan thir hian discipline chu thupek zom rengot nilovin mani nari nom na le mi puita na in pek na le na in zom tat ani ti achiang ani year of discipline na ken tel poimo tak chu mani na chien hi ani hun van dik te document en fel te a hun ta kan hu chui zo fel te dan kal phung zom sam te hi ma son na poimo tak ani Police and investigation anti khotlai emo record anvon diklo emo chuan puitan rin ngam an har thina thu dik highland na le dikna von himna konga hong poi tak anei thei ani adang le chu thil moi hoi le ti tur dik le machine dingla chan vo hum hal na hi ani mi pui ne na indor na konga hian tu ma thlir sang lova mi ho sa le re thei ni na poi mo le poi mo na nei lo te thlir san lo hi poi mo tak zet thu nei na manga police an ni na ain mi pui rong bol tu ni na hi anda poi mo zok forward rule Democracy rama chuan police ming thanna hi sual dona rengota ai ngat tolowa mi puita en enkol dan za om tak po hi ate na poimo tak ani Mizoram police ta hi an year of discipline an ken ko na hi an mani in discipline le in buat saina an ngai poimo he ni na langa hei hi thil poimo tak ani police shisel lo tak le fit lo tak te en reng reng po police ta na itom lo tak anom fo shisel na von that tak sa enkol uluk le a hun taka thil ti apoimo le fel taka duty to rain bo chai hen police tha ti chaka police discipline nei tha le in bo chai na tha nei churi room thil chia to na le dan le thu pe ken ko khuna an trang kai le zo big thin parade drill le inspection te hi ti tur satli ni lovin police le police in car te an how tu ti ne na in car le mi pui ne na in car a in zom na tha siam tu mane in rin tok na pe tu ani thei bok police te hi midang laka dan keng ko tu anni awangin an chen na hun le an mani po an fai poi mo police station file sarkar bung ren kol thathien mi puya rin tok na asiema na thok tu te po ati phur thai le bok ho tu ten an mo phon an ken ko thathi discipline lung phum poi mo ber pakhat ani ya shoi tu le ho tu tha lo chon discipline an ken ko thathei lo ho tu tha chu ama po in vonga a in von na chon ho te po athunun thrin tuna mizoram sarkar na chelmek tu te hian police an thuam chakna sale ni na langa nikum lama khan year of fitness an lo puang to a sipai te chu mi pa nga ai nan taksa fit turani a mi sual le ko mo bol ching te le mi pui thu nun turin taksa se sel le fit apoi mo ma se mi fit tak khen in thu nun na tha anei that lo chuan a fit na chu mi dang ta na lo om ting mai ane chu wangin sarkar in a ta to la police te in tuai thar na tura kum puan anei thin hi thil tha tak ane police discipline tha nei dur chuan a mashing po an poimo hle tuna sarkar hen police lockdown po tunma anglo doin anon kalpuya mi then khat soi dan chuan tunna ya police recruitment anga fair le fit kha alo omlo ni hialin an soi police ni tur chuan in vong thei mi pian tra mi shi sel an poimo a political fitness a lak chi ani lo chu wang chuan police lockdown hi uluk deu deu po atul chu chu discipline bul tan na ani si a central sarkar puina in police te thuam tharna alo chuaka bungrua le man ro thatak tak lei ani man ro tha le changkang nei hi apoimo em ema chuti rualin man ro tha po hi mangtuina zirlo chuan thil hlo om le changkai lova achang thei a man ro chou nei thata a mangtu tu lamin bua chei si lo chu thil hlo om tak ani chu wangin mizoram sarkar in police ta chunga in thunu na tha nei tuwa ro man na an siam ta hian ra tha tak a chuang ngei rin oma tha tha lova he an kumpon hi an ken ko zel thei adu om hle an in thunu na chu mi pui tan bok ani don si a kumpuan thu pui thatak nei hi political propaganda le tang au na moi satlia mai ni lovin ataka bozui le ken ko ningei se a hlok na le that na him pui ten teli la chu chu sarkar tha thlen na poimo tak ani nge yang
1: he hi akashwani aizol ani darsroi le minute nga ani ya zari moi hun kan manga nga tun truma hian wanal manga ya rebika la lom sang le christi zai than chungi ti zai ngai tha in hun kan mangau don am sabiretan sakmel moi ti la christi zai than chungi sakelo ngai thang u

An chuai zo ta ti hla kan ngai thak ta khlo se tu kha vanel hmanga ya ani Rebecca le lom sang izai kan ngai thla anga a haron sak tur hi mel tha ti ania vanel hmanga yan chui thang wala lua hai ti hla ron sak chhun zamang mel tha ti hla Rebecca le lom sang isak ro ngai thang u

برين زا سوم سري أرولا برين زا سوم روكاني Akuwe dardot kamin district ko pi sang sang kuchin tur atalan tanin wain hian ay zole sai tu ala dumlay berin sa sa degree somtum pali le folay berin degree som berin ni turi na tar langa sersi le kuzol ko dumle vo so ngay na nga alumlay berin sa sa degree somtum pali le folay berin degree som paruk beve ni kole sip ni kole som ni pakha champay tumtum le som paruk lung le tumtum le som pasari na thiel tum ni le som pasare long tran ni ko le som pasare sia ha ni sare le som pasare ma mi district hi district dang ai suan thle min ron da sang dewa adum lai berin se se degree som thum paruk le vo lai berin degree som ni ni turin ata la ngani ko chin thir lok na imd iso center mu lok danin voin hian ma mi college sip le iso district mun claim te arwa claim clerk thei na za som ni panga tanga za som nga oma chuti rol suan ma mi le iso district be ka mun claim te za pakata tanga za somni parukwa ruwa tam tam tak chekle thina vak lo tho the na oma district dang zong zong at suan quarter tura rin ani ti in ko chin thlir lok na imd iso center suan atar langane tukena police station le outpost sang sang remote kan shek te telong ngai sa pele ela bong kon police station atang mi pa pali kutin thlaka vanga manan ya longlai police station a ru ru ga vanga man mi pa pakhat le chung ko til vanga man mi pa pakhatan kol me boka sersi police station a ru ru ga vanga man mi pa pakhat an nei boka ni por din hun lam an ngai sa pele ela SLDC tanga to kan don dani ni min lama mizoram de kan man tam lai ber joni santar se le mini so panga kan in megwa sa somli pon pasari pakat kan manga kan man klem lai ber joni min jing dar tum le mini somli panga megwa som nga pakat point pali beret kan mang tungani tol su nga tanga eng kan siam suana van kal solar plant da tangin megwa som point pakat panga le ten so solar plant da tangin megwa li point pani pali da siam suani ya solar plant da tanga eng siam so bel khom hi megawatt sompali point pathum paku ania kol bem spon hydro project atangin megawatt khat point panga pakat siam swa ani poka phaila ma tangin eng kan mutra a load shedding siam ani lo bani cytol bird sap inside dual de oc emergency contact number ani thar chung sa nga tu swa lo ngai thla ila kan ma fur lo thleng mai tur laka lawin ral rin lok nan le siat na cha sang sang saitol district me puiten an to pala chak tak le rang takat na thoni te nan district emergency operation center saitol district chuan emergency number an nei thara 9862708344 heta hian saitol district chu nga chena cha sang sang thleng te arang theng ber en siat tia thin turin kanin siat tira DEOC number hi me puite tan ing tiklai po biak thei tura tuan ania saitol me puite chenna la ka kan lo him zel thei nan he me number hi atangkai thei ang bera mang cheu turin kanin nge na ni ti na tu sua tar langani na thila tanga thing sai pana kong pui siam that na tho mek chu chak zo na tho ani thei nan na thil sp chuan he ko nga tran tan tu ruam man na siam longai la ve leila nimin zirtop ni atanga tun thani som thum indin ni chung hian na thira tanga thing sai kong hip lok ania jinve fak le helai kong mang mamo tu da tan jing lam ta ru ko tanga dar ko le chan ve ba ka chon lu dar som pani le chan ve le dar khat in kar helai kong pui khon thin ani anga tu pe khian magistrate police fire and emergency service le medical duty le thei che vel te a huam lo wang tu pe zom lo chu mvx section za som sari pa kuwa mangin an chunga malak ani ang te in na til sp chon helai kong tran dan tura ruam pan na asia mane voin hi rabin tranet tagor pian cham phak za somru panga na ni ya apian kum tak hi me ni sari sang ka jere somru pakha ka ni ya ama hi west bengal apian ni in kolkata khuwa me ni ya piwali brahmin ani west bengal suana pian samlom ni hi bengali calendar a thama saber boisak ni somti panga an mang chuina chu chu kumina hian gregorian calendar kan man me ka me ni kuwa atla calendar a po rabindranath tagore pian ni ti in kan hu ni rabindranath tagore hi thule hla zale rimoi ngai na le thiam tak ni ni a hetiang lama po hian su nu thanem tak anei to poka kum sanga zago som putuma literature huanga nobel prize adongani tagore hian kumriat mi ani in thule hla ajek tana kum som paruk ani in thule hla ama se chu le khabwa se mina su nge nge ani tagore hi mi thiam takani a thuziak pa ka lem se le lapu po thiam takani indian nam hla national anthem jana gana mana hiya phuani a tin bangladesh nam hla amar sona bangla migrant bengal po hi aphu ani bok tagore hian pen pui unaw som pathumani ama hi naw pang berani a apa chu
Deben Janet Tagore ni inanu su Sarada Devi ani kum som polimi ni

hi akashwani aizo le femza waiza point pasari achanga puan chwa ani voin me ni kwai in rinnia kan hun voi khatna min ngai thatu te chibai tuk chwa nuam vek ule program puang tu hi csl nun sang kan ia control room engineer duty la rat zwala ani voin kan thu puyatan milung oi lo chuan midang hne na lung oina apithe ngai lo ti ani ang kan hun man dan tur duan lok lo ngai tha ang kan hun masaber direct a hian sai fakin hun kan manga pathian fakna la ngai tha ang direct le minute somlia hianin sa flower strand music hun kan mang vele thunga dar kwale minute somnia hian hindi lai na chun zomanga dar soma hian ram ngai tha mizo patriotic songs kan ngai tha ve thungang dar somle minute somlia hianin artist choice western music devotional hun kan manga dar som pakale minute somnia hian hindi la kan ngai tha anga dar som ya hian zaipo hlarem mizo devotional choral songs kan ngai tha ang dar som pani le minute somli a hian sa phla western music hun kan mang vele thunga ti chuanin dar khat le minute soma hianin live phone in hun kan mang heta hian tv nan le an call dan on the occasion of tv mukt bharat abhiyan 100 days campaign chungchaanga dr van zarliana medical officer state tv cell health and family welfare department aron chu ang tichuanin darhnia hianin rjs choice hindi lakan ngai tha anga darhni le achan via hian chanchin thermic day news mizo tonga chhiar kan ngai tha anga darhni le mini somthum panga kan hun to bear segment to bera sa flower strand music kan ngai thanga tichuanin kan hun voi khatna chu chonu dar thuma atop don ani voina hianin rj duty turte mizo wa hian ke ma rjs sangte gani a tichuanin english a hian RJ angai hani a hindi a RJ debura hani a non taka hun min man pui turin din sms hotpe na number 0633372370 ani a fm zo oya hun kan man chung hian sms athon the renga kanau chhar chwa sak chin don chew ani dariat ani atuna chuan kan hun masaber zai fakin hun kan mang dona kan tuk chwa te anwa me meng tiang in nge tukina hun kan man akal ko nga khat swanin kan hoi phei vela in rinni bazar mo chome bazar te anom lui lui to maya achen program eng eng mani hwai hot te pon oma mo kamit kha kan len phei vela chutiang chu ani achen chu lamumek te kan omanga tin achen chu o morning walk nei te zinga han ke han kal sham sham te shi selangai poi mo mel te kha kan mu boka chutiang chuan in anglo tak takin tu kina hun kan manga kan manga tlang sang sang changa min ngai tha fm zo oi bel teng tang nge hunin lo mang man ve ti te lo soi ula kan galo chai cha sak chewa tang chan in po ton takin hun man tumi la ti ro ti chuan ina voi na bi dang ti ta na mal som na ini the na turin du sang sa ber kan han bok cheu ani tu kin zai fakin hun a hian sai zam pui sai lo la rem chu nga pa chwao le li sa la lun tuang i te zain kan in oi do na ni ama sabira hian ina sai zam pui sai lo zai kan ngai tha anga min kal san ngai lo ti la ran sa ang kan ku hon na la hi in tan kala ne

lal pa pathian tel lo chuanin engma lo mei kan ni a zam chang ti pokan nei chin ti ro ma se pathian hian nom pui ring ani ti kha ringin be se bokila cha ome i tel lo chuan ti la kan ngai thak ta kha le rim chu nga ba chuaw sakani la dang kan ngai thla le ma in sms kan sharing o aron lut ma sapper dai ta ron lut chang hian kan chanange ngak te pa bil khu thlir ani a rjs sang te jinglam chi bai le vo ini duty hun nuam taka i man theina du sakna lan chung che ina i play le tur kha omega sangte a ramatuirial eli khoshing jelazama le itan kalane ngakte pabil khatliran ti akawan lom em nangpo jinglam chibai ka buk che a voin hunwam ta kamang turin du sakna kalhan bukat che o ngakte swam as it sailo hena rondo chi adaria le minit khata aron luta mit ilian khan chelo deu izong chang ran ti fm zo oi ngai thatu te langha karon mit tha de nya o yo yem kaphek en deu vek mai tukin chumo ka hmu tai ber kha chu balha achan chu malai tui ka tia mo tukina po yan pakhat chu ka pai cha ta ai tuk chuan ei zo ei khama ei tur mo tyang te kha ni a balha kung nei kha chan min lo she ve reng ula ale as a silo nan de win ho lang mang lo chan pa kung a hian im yes rj it ti chalu tuk pathian hla in ni segment iron honga avan lom om emran ti a ke pokalom tu kan ni pathian sang na hla ngai thak thei hi pathian zara dam taka kan han tho te hian in ei aman hla a pathian min shwai na hi achang ani ti ro nam ring ang che i playlist mi te tam na som na lo ni mo ro se va in duty no am le ran ti a ale nang po hun man nuam o dam ring ang che dang po omega sang te a hian ina sang sial i shi sial na cha em ron ti pathian zara ka shi sial cha ma se tukin chu ka chaw ve te ta ma se in zara ka chaw na zong zong te po ka thei hil chaw chaning ka sha nam de yin hung kan mang zu te ro fo in shi sian na cha ne ya hun mang turin du sak ta kala na che i zai tir tur ti kha fm ngai thatu tele fm a chul poi mo a duty ten thraw thyang lim pol na thar kan san thei nan ka la ne ron tia van cha chin em kan lo ngai thla cheu tura ka nga ya chwani na nang pon uluk te ni lo ngai thla do ne ti chin na hang ka du tok ri phutanga ve khata chha cha hi chu yom chi na ti ro fa kla nen kan pol moi tok le do na ni adang kha kan kekanga jelazam le memoi te message ni a lawin ring ru on akina ran chair dona ni zai kangai thale phod dona liza lanun twangi heron zai dona ani hianin zain ka fakang che ti laron se dona ni chuan message ton tu ka chra chwa tak te ming omega sang te pa ku nga elze sai lo leng hak te pa bil khathir in pali ta liao liao khang kan hlana nga tu in chu pa hli ra ten ron che ni hitiro he chalam khang a tinge in ron che mya lawa hanin sang mar te u zain ka fakang che ti in kan hun kan chun zoma nga zai a faktur kan ni aring tu te chuan pathian hi kan onei chun te ui la vila kan zai thiam mi mo zai thiam But here, for the Zahitsu and Mamani, they can chat Katiro, Ale, Night Lang.

min lo khat la ti hlaran se tu kha saizam pui sailo ani tuna hian zai fakin hun kan mang meka fm zo oi ngai thatu te in safa in kalo lom non let sewa dang chuan nam taka hun man kan tum zel don ya o ole jilal zama message kan charlo kang thui the si a ma big te hi char hi ngai chin mo bul jan na hi chan yes ka je bi big arche si sang te tuk thar won lau che bai chami ka book mal mala che oron te nang po che bai ka book che tukin zai fakin huna i zai tir le tur zong zong kha voina i duty pui tur english a rj angai te hindi a rj de boy nen in bathum tan le rj vl le control room a duty te le duty officer le ngak te pa bill cutler par pari pu ngori sailo pa enga uma twang a mission veng ta le pu sang ma ma no pa mission veng thlangmi tan po o chuan rjc sang te vo in hyang khwa no mal som na tam tak dong in chiseng na chatak ne diu tlang takai duty thei nan du sak na ka hla ne miron ti a oi kalom lut tu o zam i message chi a thui chin na a abul chan na hi chu iron phone kim chi na alom om rj duty tu zong zong ne miron than sakatin rjvl hi chu a mai ngai lo ani avan cha chin em ole chuan zaman athan sak zong zong te khan uluk tawin lo ngai thado nya o ka ngai thale tur hi ka du tu dang ma anom lo ti la freddy lerat sang sakani a kai mang karon thlan sak don chewa helai chu ka du karon da lokani o ngai thang

O isu nang tsaw lao tsu. Laya li evana ahyan kadu nang lao tsu hanom lao tiin kanin oya. Kadu tudang ma anom lao ti ilhagan ngay itlag ta ka Freddy la rat sa nga sa kani. La kan ngay tatsun zom le pota nga tumizura SMS tukaran tsar doon ya o. Kan ngay itlag le turhi. Liza lal nun tluangi zay. Ani do na ani hyanin. Kazay ze lang ti ilha aran si doon ani. Zai zi durgan ni aturo patian fakazai hi anwama ni gan tito ka deo na kan lang itla turhi in la shia zong te ni zwa lao zom ula deang zwa nuam taga hunman gan tundon ya o

zai zelang til ha kan ngai tha ta kha li salan nun tuang is sakani zai fakin hun chu kan lo du tok don na ya minit nga hun kan la ne ya sms la om chun te kan charanga tin a ka char pa hianin hlrm rati marwati zahi kan ngai thanga kha to ber nang karon thang le a itan le katan ti la asakhi kan play pa anga tan swarin mrs tikron charang o si zathyanin ka wa ko ve che chi bai hun man nam phots le ran ta avan cha am zin karawa kha ka sei kha tugina po ka mu phei phe phe wa ka ti kha mo ni mina te po wa ka thon kan ne ya all india radio staff zong zong ten wakathon kan neya zinga station achanga millennium center kotling ka kanwa kan ye hi arja ngai nen pokan lo soya e kanwa kha e anwam te kan lo ta tho ma anwa kha chu nam ma se a tho marang hi thelo ve ni tiro kan chat kha chan lo wang zela si zet nang po a chal tu kan ni good boy hianin RJC sang te good morning bul kalau chan pui che tu chan e boy nen ai nanga kalau lang chau oron te pui lo reng reng iming ka type khat ang bokin kaming po ilam khat ding ka sha zeir tu next meng moi te omega sang te a ngak te pa vi kung te ama huni RJ sang sangi RJ te te RJ shwai te nang le idiu ti pui tan o taka puzao te te nu pa zo nuam beram

playlist te nang mata na ron tia. Thank you so much, John Agaspoy. Kachan pa em lo tunin tsar tsar ro o. Yom hi tsuan anua mania. Tsuan in omega sang te a. A ngay idam cha em vo in chisel na cha ne lim takamang turin du sak na kalana tse ron tia. I play le tur te ka ngak te pa bil kutlir te tsung kwa tan liao liao o aron tia. Ngak te pa hi a ron tunin ngay ni karinga daria le minit som li pakat kanin hei message aron hud siya to a. Ilaw tunin na ni tsuan hei latlat sak tu ke mamay ni lao mo omega sang te na ron tlan sak vang vang tse ani ti ka lao siya la a cha ngay o in tsung kwa tan liao liao aron tlan sak tse ni. Tsuan jelalza mahiyan. RJ Ang, good morning for in duty nuam. Oh, Arontia, thank you so much, Jelal Zama. Anuam chine. Good morning, minhan tidia. Tiat loma invite. Kan laungay tla tu zong zong teka. Good morning, kantil chale du. Tsewa. Oh, laungay tla zel ula in message teka launu tsa zel ula kantana lu eme maniti ka. Kan soy tar le du. Ani, zanin good boy. Laulang nga, RJ Ang, laum puitse. Oh, Arontia, thank you so much, good boy. Minom puitse arzaro. Oh, FM zo oirun hin bel lao zan. In lo bel lao chuan mo ko har thlak lut tuka enga mo wanga in message lo thlen thei lo te hianin mani a om tok tok ang hang gei ngai thina ni chuwan chan vu in chu a lo tel ve char char turin kan so ma che u o a chanin ka chan padu tak mai vi kung te aron langa a ngai ka nuam samvak lava kan mu hi lok audio ti nuam tia o va zia lo ve a tui te win mu la chanin i har fe le lo let le ro vi kung te lo in report le nge nge ngai o lo dam fatang che engeng wangin ngei nom sam lo ti te po khai ron report angai na o all right guys the next song that I'm going to give you is going to be a beautiful song once again. It's going to be by Andy Williams and it's a song called Music to Watch Girls Spy, okay?

ngay la gan ngay cha no na in RGSS sang te in tan liao liao FM zo oya kala let let ta adar kwa le minit som ni pan hi ani adar som thleng hian in hun kan mang don ani tun chuma hian in zai tham tak tak in min oi do na kan hlangai thlak tur te ram ngai hla te hi tlang pia chuani na e kan ngai thlak zin lo te po ani o me tiro mi mala he kan hla du zong kan han play a te po chen ngai na riau te po khala om ve thei thau ani a hetia nga fm zo oya ni ram ngai hla bi han play hun a om hian segment a om te hian hlu riawin ka sha chuwangin kan hlangai thlak ngai lo te po I aron chuak thut mei thei ni o chuwangina a lo ngai tha ula lo chang ula in la du zong te ni em ti te po kai nun sai da nya o ama sabira hian in si la la zai kan ngai thanga zoram nuam ti hla aron sang mizo fa ti tan swan zoram hi kan nei chun zoram nuam ani a zoram nuam siam tu hian nang le ka hi kan poi mo ti khashireng bokang o

thấy là vua chân chu rui lo hi kan mel ma ani a hi tu tan ma hianin a chalawa tak satan a chalawa ri ru tharao nun thenga ti chaw the ti che the chung ko boy na thlen tu mo hai san a thlen tu chan hawa te a a ingai zon na ko nga te nu pa te po ani anga tho ho na te rui lo atel to hi chan boy na hai san na hi a thleng chi na ni chu wangina rui lo wang a boy na kan pum pe the na tu rin na ala ti ngai lo te chuan ti chin kha tum lo vela ha ti to te po in sim tum ta ila ha cha o me te ro gan in fui pa mol mol ani rol thar chang fan fan ti la ran cha tu kha ke si run rem sang hi ani as a silo hiani na a sang ti lo fe ve ro alum noam lo tuk tuir ni phai chua ti alum noam kho bang ti ro mi lo fe ke pla nya han fe te po hi chang hi chan na noam ati na ke chu fe a noam ka ti na chani chu he chu na mo mai an bai han ei swa swa te cho han fak vel te hi noam hi ka te me ma tyang kha ka fe du chan chu ni de ber mai chi na na tho ve la kha chu noam ka ti chang lo kha chak lem chang lo ani ale nga te pa bil kha tlir hani a chi se sang te ila play le tru kha lal hita vi kung te a good boy jonokas boy le tan kha la ni heron ti bokani ole kan balom tlang em uluk te min gan lo ngai chatlang turang ngai la ke chang ka ngai tha uluk le don kha panang ni engin an don ka shelawa than sak ti hau kha swam i than sak te ron lang lutuk lo tu kin hi kung te pol ron lang lawa jonokas boy pol ron lang lawa good boy hi ron lang em kachilawa ni china khani na jonogas po hi kemalawa khan lo langa ni hi chwani na anga ya khan good boy po lo langa tyang chwana ni a kung te po tunan la phan rim chang lo te po ani ange no be se putang o ole tuna chwan omega fan ai zai kan ngai thadona ani hiani na idin thali ang ti in miron oi do na ni ngakte pa bil khatir le az sai lo te in pan hi tan nyaw lew ka la ni o

chem nam ki fim lem vel hi chuan in hlim na him in pe chang ani tiro tuna hla kan ngai thla kan khan in khwa lum pe chuan in chem nam ki hi gan ma mo kan ngai ngoi ngoi china mizoram a hi chuan in gan wan ni em em a sikle sa thua poni seram dang te a hian nom na ria hi ania ni alum thua

poni se. Lum lutuk lau mo, chuan a vua lama poni se vot lutuk lau te nyara tui tlak pun na inge buai na har sat na lian tham em em cheng lau te hian hun tegan mang chi na ka kha Mizoram nom na ka ani a chem dam thli te hei thli fim tak tak nuam min vong dai thei tur hi alat le chi na mo min la chem he hep chin ni mun danga de chuan in thilum te kan ti chin khamo ti po a dai to lo ti te kha ani chin ni khan sha chau kha mun danga kal chin te chuan mo din thar leng ti la kan ngai thla ta kha omega fan ai sak ani ti chuan in ke si run rem sangi zain kan in oil anga ani hian in ka pian naram nuam ti hla aron sadona ni ka pian naram nuam ti ina kan in oil le phatang

hi akashwani a sol fm zo is a point pasari chang puan swa ani chno alo ni don chanta adar som panile minit khat ani a tuna chuan zai pol harem hun kan mang do nine rgs sangte intan liao liao glow gear le ta a dun chum hi veina ka segment nong ber tur lo ni ta boka nuam tak hun man kan tu manga dar som panile minit som li thianga zai pol hareming kanin oi do na 6033373370 a khanin sms teron thon ola la kan ngai tha kara khanin karon chhar chua sak don bok che o hani o tiang chuanin nuam de win hun man kan tum do na ni ti chuanin na la kan ngai thla nga langa ama sabira hian lal rungbol tu ti la si fa pastor bia zai pol terem in noi ti ang

kan ngai thak ta kha la rung bol tu ti la si fa pastor bia zai bol te rem ani adot la hian chan mari west caution zai bol te la rem kan ngai tha anga ka fak fu wang ti le enge swal ti fai theyang ti la an sak kan ngai thang lo ngai thang u

nang ma thil ro pui tian sui ti hla kan ngai tha a thiam tak mai pui tak mai a ron rem tu kha theriat kau shan sai pol te hani he lai ke pon ka lo rem ve fo to a i sak nwa ma ma se chan mar pa ta ngai ni a to pa chang to ka han sak phe kha chu mo e zir lai phe hi chan in kan sanon jing theile tu ka mo lu hi na fek the ni chu conductor te an du luk chian ni phe chan mo kan zir lai kha ka she chak war war ni chu mo lo rem to inom chuan in insha tham ka ring chuan davida cha la ti kan ngai tha anga hi la ron rem tu tur te hi si fa pastor bia zai pol te an ni a uluk te winilo ngai thadon ya o in tan ka la ne

kan hlangai thlak ta kha davida cha hla ania pui hle mai tro he la hi chu ronrem tu te kha si fa pastor bia zai pol te ani paku ngaron langa rgc sang te vein chu i segment aman hla hle mai i first segment a pathian hla in bul i ron chena tu na i segment to bira pathian hla bok zai pol le ngalina i la segment i ron khar le cha mai chu avan lu in avan ro pui em ron tia lo chi thei bok sia lo she cha cha ta tro paku nga hi fel chin le mai chuan in ya i pathian sang na line bul kan chena kan han khar le bok hi chu angai chat thak em em ani tro ring tu te ti om reng ani e laudam reng la mal somin om se lang che zai pol hi chu ngai thak avan nuam ber mai e maranti a lelom om lutuk nangpo lawdam ringla malsom na lawdong thur thur o kan ngai thale tur hi pa ku nga lerem ratapu bongkon ta lyaw lyaw kan hla nanga ke ma hladu zong karon chop chak dona kaladu em em mai ton lai akadu tharle zwale ke ma pun ka ngai thak tharle ani a pathian mel du om sino choir mizoram sino choir terem hian in oitiang he lai chu chabe tho tani kadu lutuka ke manga do veinam charin tan lyaw lyaw ni ra se a

Tian mel ti la la moi le chatak mai tian tak mai arun tem tu te kha mizoram sinat kwair te anni ale dar som pani le mi sum ni pa kwa alo ni ta a dar som pani le mi sum ni thleng hun gan nei gan ti kha mini som pa kha thuna lo ma zai pol harem pani emo at thui vak lo chan ba thum te kan la ngai thla thei tu ra ngai la cha o mi to thleng hun man pe turing ka som chewa sms te poron thon zel u la hun te kha kan la nei ani o chwani na anakin dar khat le mi choma hianin akashwani aizola tv nat na le an kol dan on the occasion of tb mukt bharat abhiyan 100 days campaign chungchang a live phone in live interaction om dona dr vanzarlian the medical officer state tb cell health and family welfare department namin hunaron manganga mobile number 9862476730 hian hemi hun chung hian sms in byakpo the ani dona ni sha du nei te kan lo sha du nei ten zo na zo kan du chuang kan lan jing donya o chuan fak na hla zaipol harim kan ngai thak chun zom anga nichina khanin davida cha hla si fa pastor bia zai pol terem khanin na karin oi zo ta a chuan tuna kan ngai thla le tur hi chatwan chol na ti hla chan mari west kaushan zai pol terem ani ngai thla ang

tuan chol na ti lag ngai thla lai me khi cham nari west kaushan sai pol tere mani ole tun chum sai pol rem hun chu kan lau du tok ton nai ta a la pakhat cha kan ngai thla thei to a dar som pahni le mini som thum pali ani a dar som pahni le mini som li thleng hi kan hun man tur kha ani a chu wangin ani le u o kan ti kha hun ta don ta reng mai ani chuan pa ku nga hianin rgcs sang te min ho san to mai don si alo dam reng la ron duty le thwai ro i ho ko nga ti khan film khur lo dam te in in run in va moi le don ya in run in va moi le don ya lal pa nen ron te ka van lom tak i chong kam hi ngai tha ka dwam chin le mai nang po lo dam reng ro non te win hon lau mang la o good boy hianin RJC sang te sai pong ngai tha ka nwa me tho ma lama changin ka lo lang tam han lo ka lo om pui tho chi or lum khop mai ron tia tho ma thalak te ron da e khai i feel e mai poi chung chung po in thalak ne thap iron in report the good boy he's a good boy ni na hi lo lang le chi na ni ale a top nan hian in tbz zaipol tenalal nun lal nun ne ma kya nga ti hla andrem hi intan karan sob chak do na ke ma na karon than moi ka ti le in lo do vengi karina wanga karon than chwa ni a in tan liao liao kan hlana ti chuan pa ku nga le good boy tan liao liao khanin kan hlana nga hemi do ta hiani na a ji angai ron lu le do na sa phla kan ngai thale don ni ke chuan ka kal san top ri phat don se wa kar le lama pathyang jar dam chuan kan in tong le thwai do na hun min lo man pui le during kan som chwa kar le lama te dam chuan tro chuan arja nge le arja vi ali hun lo man pui ulanwam takena swani na veina nam taka hunin man theina turin le binak te tamal som na ini theina turin kan cha le mol mol chewani o kangai don le mai chewin arja sia sang te gani e

0: sain Dr. Zara ni venia hun tak segin helai huna hun miron man pui theya ngai khatu te ayo pen che bai kan bu cha lom thu kan sei ma sa ni kan sei da kan khan ti bin an na chung chang kan sei chaw do na ni a kan thu pui te e a sei hun nan a ti bin an na shim shim hi a mizo te chuan kan sevet to inarin oma amai ro chu hriat to ti hi om lawa enge ti binat na hi ania a eng tianga en kol da nge ti te kan soi chhozel to ra ngai la ti chuan ama sabira chuan ti binat na chung chang shim shim hi anat na shim shim te po hi tu pui soi hon na ni pa fo min han nei tai la eng nat na nge eng in nge thlen ti te po kha a leng vek to ra ngai la thang ya taro
1: jong le chu bai le TB kan soi fo to thina a TB hi mizo chong chon ngor kan ti khani a chuan TB hi anat na thlen tu hi bacteria chikhat ania bacteria chikhat bacteria virus ni lawa fungus ni lawa bacteria ania mycobacterium tuberculosis kan ti kha ania chuan a TB nat na shikhi natin apo kan interview mai kan lo soi ma sak chu i natna shik in tha chong muang tak ania ain tha pung muang a chuang chan dam te po adam hara kan sia thep angin tibi na chung thei araya adam do ei chung thei arei em ema kha kha anatna shik in tha pun muan wang hi ania chuan ti thil pakhat kan soi du bok chu tibi natna hi natna in kai chon thei ania natna in tha chon the ani lo he hi zona kan dong vele zo zo thina tb hi in tha chon the em ti vel in tha chon the lowa amai ro chu a in kai chon the ti lai kha kan soi ma sa du ani
0: ani le he tb ngor kan te man ai chon e i soi tak ang khan tun ma chon nana tri bai om tak mai kha a khan kan ngai thina ti chon hei hun te lo kala thiam na te lo sang chho zela tb nat na hi claim chau tel tel ni de puna langa maro chu hei tu na hian in e veinia hun kan man chan po hemi tb muk bharat abian 100 days campaign pol ani tani za chung e hei hi enge e hetianga sarkar hian in tb na na hi ti bo athum

0: Kan in kai chon dan pui mo ber chu chuap ti bi vei in a tong pa te a khu pa te a ha chiao pa te chila chak pa te khan in nat na shikha bo ruwa ka khana the dar thin ta ni bo ruwa ka aleng ta nat na shikha kha nat na shik leng kha dam rei tak adam ve the ya mun nong le dam nisa ina em lo phe a tlak fu phe chuan rei tak adam the ya kha kha ni mi in kan lo hi blue khan in kan nat kan taksa khan anat na shikhan bu alo khwar ve thei ta ni chuan kan lo hi blue ta avan nei deu taksa chak tha deu immunity tha deu kha chu ti khan pathian zara tb ve lo po khan om ve reng thei ni amai ro chu immunity tha lo deu te shi se lo deu te chor che deu ei le in mu tha lo deu a te kha chuan in khan nat na shik kan lo hi blu kha tibinat na khana lo chang vele thei bokta chuan e kan soidu pakhat bok chu tb hi mi tu po in kan zei theia ate ber atanga lian ber re thei atanga ho sa ber thlengin om kholo wang ani lawa eng wang ma ani chuang lo min tu po in kan zei thei top amai ro chu a vei du bi khi an om vele thung ta ni chung de chu tu te nge kum som ruk ruk chin sung lam thei an vei du bi ka HIV positive ten an veidu bika zun thum nei ten an veidu bika BP sang ten an veidu bika tin zug le muam tina sa te zu in na salutuk te khatiang te khan in TB hi le a le in tra mulo mo chor che cher lutuk BMI kan ti body mass index hemi ri san zong le ri zong in put lo kan ti thiam chu khatiang ho te khan in TB an veidu bika ni chu
1: chuan nia kha ta in anat na chi sang sang te kan han che ta tin he rin ai khan kan la tam phi maya ad statistic te han in khan he enge a chan ni theng me min la chen chin ve tat me sia he hi I kan in test pai lo nge nia nga entinan tun lai sana da chuan thiam te lo sanga dam do in te kan nei tha tin laboratory te po kan nei tha vi au to a ti bi lai ta ka hi mi pui te hian in kan ngei tha nge nia nga enge mi min la chen chil na chan hi ni thei ani thei dam tak kha chu omanga amar chu hei tun lai chuan na na chi sang sang a te po I kan han mu chol zung zung a kan dam lo chuan in entir me te po kan ol sam chau to fia na chungin hemi ti bi lai tak he enge ti bi ni te ha kan she de ni te na lam nge enge a chan ni the o
0: ya mi tam tak hian in ti bi program ho hi ti bi bo in tum si a vala tam si ve te a han ti wanga adik che number kan en chuan ama ro chu tun kum som panga som ni vel kal ta lek po kha enila TB kan mu chwa dan hi a tha to em em a kha kum som som panga kal ta ngai tua kha chuan in man lai de lek ti mayang kum som som panga kal ta te kha chuan in TB kan mu chwa dan te po kha microscopy in kha kan exam thin ani ama ro chu microscopy te hi an lo tha fam kim to big lova an sensitivity specificity te alone ni ama chuwang chuan an nan na shik te an zuk thur chuak chat chat har sa dewa chuan nat na shik dang an lo thur chuan na chance te po kha san te dewa wang in kha wang te po khan kan lo mu chuak tha lo deu te po alo ni ve thei ta ni ama ro chu tu na chuan kan khol te hi a tha to em em a CBNet le TrueNet kan ti a net technology ho CBNet hi American company siamania call som lai kan nea Mizoram district zong zong a kan da ve ka tin TrueNet hi India company siam ni ve thungi ani po RT-PCR call tho ani ta a he hi som li pakhat ve kan nea Mizoram pumpuya dung le wang a kan da chuak vek boka hetiang call hi RT-PCR ni wang hianin unsensitivity le specificity a tha em em a mai hi kan nei to mang lo ni man lai kan lo mai thin tur ang kha kan mai kan nei to lawa tin chumi mai ba ka man lai microscopy a chong khak ani mai a tun lai nat khola te chuan in zun le thisen le ek ti lo hi chu sample zong zong hi test thei vek mai ni mana kan ti thei ngai no chuwang chuan in kan ti bi mu chua te po hi kan tam tak wang po ni lawin kan mu chua that wang te po ka ti thei nga tin chumi ba ka chuan in

0: tibirin lel vei hi i kan tes na sa to em em atuna chuanin man ne kum som vel tho kalta mi sing khat te mi sing ni po kan in tes tin thei lo lai khan tuna chuan kum khata hian mi nuai khat chuang pap pap tibi kan tes thei to a tes atam na na na chuanin mu chua te po kha tam ve zela tin chu ba ka kan program hi i kan van ne ya handheld ultra portable handheld x-ray kan ti a e call man tam tak x-ray te reute radiation ni am si ol sam tak ken kwal the fia tra box si hi ani a chu te po chu kan ne ya call som pa ni lai kan ne ya hemi portable handheld x-ray hi ani si atak a tha lak me ba khan ai enabled ve kan ya artificial intelligence enabled ani a e doctor po ngai lovin a result kha tb le tb lo kha chu aron thlir sang tangal vek mai ni hemi x-ray sang sang hi tuna po district zong zong a kan da veka he hian na china kan soi tak tb muk bharat campaign abian phase 3 kha kata khan tb screen nan kan manga khatiang te ani awang khanin tb hi chu lanei reng lanei tam angin lang mai la kan mu chua that wang to wang ani ve boka ama ero chu i zumi zumi soi rual rual zuan in veng chen khata ti bi ala tam tlat mai ni veng chen khate ko chen khata te khata khanin na chi na chuap ti bi ve in an the dar kan ti thin ang kha an om ti na ni mai ta ni mu chua si lawin a the dar tu an om chuan shia chua har sat na lai chu nat na dam angin ti bi ka chu alang chuak ve zung zung si lawa ke ni te pon tu emo kan in bul che velami chuap ti bi ve atang khan lo kai po ni la i factor sang sang na china ka soi tak howa khan aron lan chua le lan chua lo ka ein nga vele si awang khan khami i kan kai na bul kha sha chu har ve fo thin ta a chuwang chuan in mi pui te hian in ti bi chu alo muanga nanna te lo muanga enkol chung te lo re kan ngai tha ve ta de ule maya i in test to soi lo tuna kan ti bidam lo tam tak te po hian in check up that hi in check up regular hi rin ai tak hian an pe lo ve thin ani chuan ale lama chuan in i ni tin tho ngai te an lo um ve a an lo boy ve kha ka chu kan she thiam adik reng na tho te an mamua a ka chu kan she thiam tho a mai ro chu chu ti ro in check up kha poi mo ve ta em em ani ti bi dam do e chung kan a re si a an adam do atam si a side effect te lo um ve a chuan chu ba ka ve nun le te an tam box si a khata khan in check up phi in check up that thi anga ya in check up that mai ba ka e tb ala tamawang in test na chang ta sia ta gaya hei hi mi pui ten chan la ila kati na la em em kan pakhat ani
1: alo mong ko me te chuan nia hei tb hi kan lo ngai tha te po ani theya khate nga khan e ma ni han in rin hlel da ne mo itinge ka tb nia nga han ti mei da ne mo enge mim nol pui na kan thriat chua te dan te kha au mem ek ti nge a kan in ren le chuan e chu tiang a kan om chuan chu tiang a ti tur tiang chi te kha au mem emi ti bi na chung chang a hian
0: nia ti bi hi e ma na kan the la thin em em chu kar ni khu chuan ti bi ani thei khak te sro ti kha ni thin ani hei hi chu mi ti bin lan chua dan a kan soi masak du lok chu mi zo hi chu kan mi zia hian in e in entir tlai chi kan nya ti mayam in entir ha zung zung chi kan ni lo chan chu tuar chel te kan lo ngai sa nga tuar zong ni te kan du lo abi ta ke mi pa phei chu kan du lo ta ni ma se kha khan i thil chalo tam tak hmong anei thin tb a ngat phei chuan chuan in tb lan swa dan om the te chu khu kar ni ai re khu chuan tlai lama kho six ser ser chuan zan lama thlan fi mina bual chuan weight loss ri na thlan yam kan ti ho khami pali kha apoi mo thin kha ni a tin khami ba wa khanin 10s kan ti a 10s symptom 10s tu symptom ti na ni a ti bilan swa dan som poi mo te tu na hianin kan ti thar ve le deuta ni khami cough fever night sweat le weight loss ba wa khanin chest pain om chung ril na ni te chuan khap thi hemoptysis kan ti te chuan chu ba wa chuan in shortness of breath so

0: lebih kan detail cuan SOB baka chuanin e thalbe bok chi sangsang i hmun sangsang kan thalbe bok te kha ti bia rin hlel tur ti te lo ni ta khang ho kha i alan dan in ang don lo ta ni kan ti bi na hmun azir khanin adang zel don i pakhat chau kha kan nei theya patni kan nei theya pathum pali som te thlengpun an lo nei ma na en ti nan chuap ti bi an lo ni chuan atlang puin an lo khu deuh kher kheranga an tlai lama an khuate lo sik deuh veng venganga khatian te kha alo nianga amai ro chu ru ti bi te lo ni ta se nungjang ru ti bi te ni ta se nungjang na te an neanga avung te an neanga khosik te an neanga ma se khu te kha an lo nei vel an nei lo vele thei ta ni chuan chuan alan chu adan kha in ang lova chuan chuan poi mo ta chu mi pui hianin in entir mana chang hi kan sia ta ngai ti bi cho a poni lo thil dang kha lo ni ve thei tho wang khanin in entir ma ila a hun taka in entir ila thil tam tak ni thei te lo om ve wangin chumi zara chuanin ti bi te po rang takin ten lo mu chuak ve thei don ani.
1: Thế cho TV nè na bu khanin eng eng nghe test ngay a test đàn tê kha tin khoi muna tinge a test thei ti tê bốc kha ngay là tôi tên là sẽ chắc cả rin.
0: TV hi chu attest te adam do zong zong te thon vek ti hi han shepot me ila na china kan soya sibina tru na test kha tun laya TB kan test na tlang lon ber chu anita a he hi private sector a pe chon sang ni zanga sang thum zanga man lai te lo ni ve a chu chu ni sarkar a hi chon a thlon vekin a test he ya khami kha kan test dan tlang lon ber ani a sibinet som kan na ya chu net som li pakhat kan na ya mizoram dung le wanga sarkar dam do in zong zong a district hospital te sub district hospital te medical college ZMC te CHC, PHC a zong zong a thlon vekin a test heya. Tin kan om na khua kha PHC po alo om lo ani chuanin Health and Wellness Center tal te alo om a ani chuan Health and Wellness Center a khanin kan test tur kan kha kha min lo lak sak theya an ni khan an lo la thon theile cheu mai ni chuwang chuan ti bidam lo te tan hei hi sia ila i aman atawa sarkar hena thlon vekin a ti theya and the wellness center level talin va thlen thei ka chuanin ka khami kan si bina thru na site kha a thleng thei fe kan test thei fe kan ni
1: alo mom khum me a thon vek le nga la nia ti chuan he ti bi e dam doi hi kan man man ti la tun ma de kan ni hemi dot provider mu lai nge e ngai ti te kha ala ni chho zelem tu na hian nge adam do e dan te tv tv na na kalo ve ta adam do hi ing tiang a e tur nge ti a e dan tur chung chang shim shim po kha e soi zaw le ta na thakop me dro
0: TB treatment hi tun ma ngai to chon a ol sam to em a TB na china khan chen a chi sang sang na chen thei ti kha ka soi zo ya ta khan chuap TB le chuap pon lam TB di kha ka soi ya chumi ba wa chon in treatment lam atanga chen dan dang le chu TB pa ngai dam TB pa ngai kan ti DSTB drug sensitive TB le TB dam har chi MDR TB khalo om ve le ta ni chu chu chen dan sang lo ni ve le ta khami drug sensitive TB bi khalo soi ma sa ta potila e TB pa ngai kan ti mo khami TB pa ngai ho kha chu are lo bera tharuk dam doi ei tur ani ta a tin khata khan dam doi chili isoniazid rifampicin pyrazinamide le ethambutol kha an ei ta ni dam doi chili tun ma chuanin kha khatiang dam doi chili an ei kha e amum sang ve kania weight benazir khan mum khat ni thumlinga kha e ngai ve le thin boka chuwang chuanin dam noi ei tur kha tamani chili chu mum ni threwan lo ei chuan pariat te lo nia mum thum threwan e ngai pe chuan chu tam tak alo ni ta a khami pill burden kan ti kha asang ve te me ma she om hin ti thaya amai ro chu tuna chuan thata mm chu fixed dose combination drug kan ti a chu ta chuan nam doi mum khata khan in dam chili kha aron in bel bom sa ngal vek me ta ni kha ka fixed dose combination drug kan ti ho chu ni a tun ma som

0: pahni pariat som pahni te e chat chat ngai chin kha tuna jon e hi angai tlem te em em a fdc avang hian he hi tun na e thil thatak ani a tin chumi bak a chuanin di drtb kan lo ti vele ta I mdrtb kan ti ho dam har ho a ben von ho kha an lo om vele ta ni he kha khan treatment sang an nei vele ta a MDRTB kan ti hianin chi sang sang kha om vele thawa hi andam doi lak theilo azir zel khan kan chen sang vele a kami kha I tun ma chuanin MDRTB nat na enkol hi arei em ema kum ni atang kum ni le thathum te anita kami chung khanin kami kum ni atang kum ni le thathum chung khanin I injection kha nitin tharuka changa thlakwa te kha an laka ngai thinani ni tin khela injection han tharu atanga thlakwa han latur kha chuanin an khongai thlak thina ni tb dam lo te hi tu khel ma hena da ilo kan ti thina ama ra chu tuna chuanin treatment te hian an update zela chi thum poi mo em em a om ta a e b pam regimen kan ti hi tun na hen kan man thar ani ta chuta chuanin dam doi thar bedequilin le pritomenit an kanon mang ta ni bedak wilin le pritomenit hi chu eng nat na dang atan ma khoya ma kho velan pengai lo tibi tan leo leo chok ani ta a tibi dam lo chok in an man ani ta a khami an a pei pei ka zuan in tun ma kum ni le khathum te a thin kha tharu ka changa thlakwa an zo thei te dei mei ni ama ro chu khami bi pam regiment kan ti kha an lo a thei ve vek big lawa I a thei le thei lo criteria te kha lo om ve ta a an lo a thei lo ani zuan adota chuan in shorter regiment kan ti vele thung ta shorter regiment po hi thlakwa changa thlasom pakhat vele ka zo vele thei ta tin khami an lo a thei lo le zel ani pon longer regiment kan ti kha om le ta a chu chu thlasom pariat atanga som ni vel an la zo le thei ta I thlasom pariat atanga som pani chu han soi mei chuan in kum ni atanga nga kum ni le thathum nen chang in hlat vak lo angina lang nei thei ma se ati bidam lo tan chuan in ni khat lek dam do e po hi pe om lo lutuk ta ni khami thlathum li tala alo tlem thei kha chuan in thil lom om takalani a chu chu ho chu kan tb regiment en kol dan tlang pui chu ni a tb dam lo hi kan sia tur chu e apa ngai zo ka chuan in tharuk tal ti ani a tharuk ani lo tharuk tal hei hi doctor in tul adi ti dan zel in an extent he a ni ru tb kan ti te han nam doyan area kum khat le chan ve ten ei ve thung ta ama ro chu chop tb pa ngai kan ti te chuan in tharuka te po an lo zo ve thei thawani chuan chuan in in check up ring hi apoi mo lu tum kan soi mei hian a fi mo ka shelo ma se in check up ring tur kha kha thla exam nge kan lak do na in ti nge kanom zel don ti kha thil voi kha ta soi fi all sam ta ka soi fi affect thei ani lo wa kha in check up pi kan war mm tur ani ti bi dam lo ni chuan
1: kala hani chingkha kan soi to thowa doctor zar kan zo bel na pakhat om thei chu ngai kha tu te pon e dok a en kol na kha a thlon vek kan ti ta a khala khan sarkar dam do ina chau e sarkar ina a en kol la chau khana thlon nge neng he private ta te point en kol thei na te chu om thonga khala kha a soi fia le deu thaim
0: oh ya a tb dam lo sang ni zinga hianin zanga borvel ang hi chu private sector patient kan ti a ama ro chu e thep kan program that na mm chu private patient an ni pon he nikshe ya nikshe kan ti ta nikshe chu kan online record le report na software ni ta om zia chuan all some zone chu sarkar a anun report chuan tinani ber mai chu sarkar a anun in report chuan in private sector poni se dam lo a dam doi kha an laron avail thei vek anun la ve thei vek ani sarkar dam doi kamo thon vek thawin chu chu dam lo tam takin kan she lo thina private a in entire kan war em em mi zo chu kan sia nga he private hospital te lo tam ta aizola phei chuan katianga khanin private sector patient tan po khan sarkara in report chan athlon vekin aron ti thei vekani follow up test te zong zong nen khan
1: ani le tun ma nge sub center wa e kher kan tiang chi kha ni ma ni lama po kha kha ai thei vek ti na mi khala kha
0: ni love dots kan ti TB dam doi petu mit mu lai nge ya ei kan ti kha dot strategy kha ala om reng thawa tuna po kan lakal pui reng thawa I example in han soi tam e mela chian de karinga I aizol aizol la TB dam lo lo mu chuak ta ila ro chuan TB dam lo an mu chuak a adam lo kha chu aizol kho pon de mi alo ni lo ni ta se an mu chua vele khanin I health and wellness center or health and wellness officer nai berne na khandam lo kha anwaling tamai ni na chi na ka soi kan online portal nik she chang kan a link ze ze ta anwaling me ta chandam lo kha anwa transfer ta chuan kha ta health the wellness officer khan a lo mu ve khanin dam do dam lo kha a lo la don ani chu lo en call sak don dot vel te kha a lo ti don ti na ni ta ta khandam lo in transfer anga nam doi tenen health and wellness lamin an lo en call anga da anmit mu lai nge in dam doi te alo e anga chuan follow up te check up te e thil tam tak ka an lo ti sak to don ta tin chumi ba ka chuan in e dot tun na ya kan han thil ka han ti thar ve de lek chu tun ma om ngai lo chu family dot provider ti kha ni ta ni family treatment supporter kan ti to ta dot provider shim shimi tun atarm thara chuan dot provider he treatment supporter kan ti a tun ma kan ti ngai lem lo tu na kan ti thar tak chu family hi an kan da ve thin ta ni chan chu dam lo tam tak tan an chau deuh phe chan sub center te thlen na lo har ve deuh thina no pang mai mania sub center kal chi lo te tar mania in chua san sik thei lo ang te khan lo om ve ta khatia khanin family treatment supporter kan ti ang ho the provider kan ti thin ho kha khang ho kha kan mang ve thin thawani
1: awl sampa via wang nam lo tan bo trong ti chuan e hemi tibi dam do hianin e nge side effect te anayam ti te kha zo na om the nia ngai tha tu te jinga po he tibi na na ve mek te pon min lo ngai tha thut the ya ka tia khan e a tibi dam do e a che che pe klom te ti ti te po kan ya ka lai ka da side effect lam pang kha she da zap om
0: ya tibi dam do hi a chak si a a zo lo wa ti ve li om ve nuk thina tibi dam doi side effect kan lu ma takin na china mizomi zia ka soi bok in tier tlai le mu chua tlai a bok khanin poimo na om vele chu dam nat na hi ka reng reng tibi chaw ni lo kan mu chua har lu tuk chuanin alo thuk lo nget to thina kha kha I dam doi ti han ei nan le don phe chuanin taksa hi a thing na ve ni tibi chaw ni lo wa po kha kha shia ila I TB chan tir te te chu an la in fit deu ta ni do re tak lo TB to mu chua chau te ai chuan chuwang chuan khatia nga khan khatia ni ngota po khanin ain ang the lo side effect kamo chuan chu mi ba ka chuan kan sei masak du bok chu dam doi re hen side effect ani ve ka e kan ve a lang chuak don nem don lo em ti kha chu van nei van doi tak sa shi se lo nat na I alo serious to le to lo te ani ve te ta ni ama ro chu tb dam do hi chu kan so yang kan chili lai ani ve antibiotic pali arwalin kan ei ve thot ta ni tu wan chon enga mo hi chu a om ve du lu tu ka en ti nan bol ne ne vol thap ne ne hi atam ani vun vun lam pang mo hi a om ta a he te an te hi a la om lem lova I vol na salutuk te ani lem lo chuanin thak ne ne bol ne ne ti te chu kan health and wellness officer kleng in doctor to say lo kan health and wellness officer te kleng pon en call dan tur kan in zir tir to a chuan chan khatiang nei kha chuan lo vakal tamai ta ila nai bera khan tin chumi ba ka chan pum hi khoi na save a pum a khoi na sa a I luak chuak ngel ngul te pum han no deu te kha om ve ani ma se kha ka chu ti bi dam doi chawani big lo wa I dam doi tam taka po ani ve thawa tin til pakhat mizo chu zuk le huang kan tin sa a shikhar ti te gut kha te zarda te kan lo e khatiang khanin I atizwal ve kan nam no e kha min tinga ilo ve le buk si ani tin chu mi ba ka chuanin tb dam doi a chuanin I zun de lo sem sen de rem room thaya ya nam no antibiotic avang khan ma se a lo om lem lo wa I amai ro chu thin te khoi ve the ni antibiotic pali lai ani wangin chu ta chon in check up bok kha poi mo le ta doctor in LFT ti ngai ti emo liver function a tra em ti te kha khatian tenen khan in mil zel se khatian kan torna satlu tu kha chu azia om nge yang side effect nei lo ni lowa atam ve thowa ma ro chu uluk takin doctor ron chung zelin ti ila I side effect hi chu azia om ve ang tin chu mi ba ka chuanin TB dam doi e a cher lu tuk ti velis adik thowa ma se TB dam le chu an thau mak zela ya ange thei lu tu ban ya man dam le chu anin kan se thi no me an thau thei khop me ne thei
1: ni chi khang an sei zoi to mi TB ve ta na adam doi e chat lo hi apui them ti lai kha apui mo ingkasia
0: ya e chat ti poi mo lu tu ka dam lo fel tak kan ne ya ei lo lao em eminent ama amaro ju then kha chu I thoveng ve tak ing ing fak ma ngai to lem lo hi an tam ve a kha tiang ti bi dam do an ei that lo chuan in na chi na I ti bi pa ngai le ti bi dam har chi mdr kan so yami kha ti bi pa ngai hi mdr ti bi kha na chang ve thei ani mdr ti bi hi chu I at ein kol chung te reya adam doi lot alo sang le zuala I side effect te antibiotic ka atam le zuala wangin treatment oh, a kan oh. side effect te ka alo tam ve zela chuan adam te an lo tle ma tibi pa ngai kan enkol dam ai han mdr hi chutle min adam hi an lo tle ve le deu lek boka chuan zan mdr tb a hlom em em a hei hi tb dam doi e that lo wanga lo om thei ani wangin tb dam doi te mai hau lobin a hun taka e nge ngei turani
1: nile tb ve chung hianin in check up mun hi apoi mo em khalai kha eng enge in check up hun bi te om em khalai po kha riat chen le cha kum
0: ya check up hi poi mo em ema kan soi ang khanin eng tia re nge treatment an lak don te adam doi thla ka nga em adam doi kan peng modify nga em eng tia re nge treatment kan extend don mo thla ni eng nge thla thu mi nge kan extend don ti ta kha follow up a vek I thuthuk na doctor tenen siam thina wangin I check up hi apoi mo em ema tuna kangkal manga hi chuanin tb dam lo te hi mu chu an ni to chuan thlatin voi khatal in check up tura ti kan ni ta ni hei hi I zom tha kan tam rolin zom tha lo po kan na tam em ema thingtlang deuh hleka te le hmun hla deuh hleka te phei chuanin lowa na tho kan ngai te an lo ti ta a ka ka ankal that lo pha thin ta ni adik che an na tho ka apoi mo lutuk ama ero chu tb chu thi le dam ani ve a le lama chuanin kha kha kan buk thiam ve angai ni kan buai alom nia e zun na te po kan ngai tu ave angai adik che ma se ni thi pui thei ani si awang khanin I buai le I englovel chuan lam dan to khi chu thiam mi la in entir dan in entir hun hingai pui mo ila ti hi kan cha du ni kan tb dam lo te
1: nichin khang kan sui de tho to na chungin til zo na om le thei pakha chu kan in chunga tb ve lo om ta se job tb po ntb po lo om ta se eng tia anga eng e film khur na tu te o me ma chen pui te la ka tb ve khan tun ma chon tb de su kan tin chek em em khopo na te in te te sak sak khel ti de kha kan sri dan ni a katiang khan eng tiang taka film kultur nge ti lai po kha ngai thatu ten an set sak karing
0: ya tb hi kan thin shik tan hi ne a tlema kan in nc a deuh lek chu anga ya a lo om lo ni lawin in ven dan vela hianin I shet shet chiang ila moi mo kati a ni tb hi veini veini zak te kan latama ambi takin me chia kum som ni borvel te pe hi chu tb ni te an la du lo tlat me hei apui kan ti em ema tb te chu nat na pakhat ve me nia in kai chon thei nat na pakhat ve me kha nia om kholo wang le poni chuang lo tu te poin kan ve thei kan ti kha he wang hian in I tianga zep du tlat thin lung kan la nei te apui kan ti a tin chu ba ka a ve te po hi kan la thin shi hi apui kan ti em ema chan chu tb nat na mu chua to a I mi in dam ati bi dam lawin dam doi chata ka e to te kha chuan in hei an hlom to lo zok de in letling ana an ti bi ti kan che to adam doi in nga an dam mei don alom a lom zok chu TB an vei ti in rin hlel na chang she bok si lao. In test na chang she bok si lao. Kami ho in a chuap TB nin nisi in.

0: trang sa silo in tes na trang sa silo in lom zo kani
1: tin
0: kan lo mu chuak tb kan lo mu chuak ta a akai chuap tb atang chawin kan kai don tb nan na shik chu mo a pa ka trang kan kai don lo I no kheng in man trom ti vel atang ten in kai don lo wa thom no le toel ti in man trom vel atang ten in kai don lo khatiang chuap tb case atang chaw lo chuan khoi atang ma ang kai in kai don lo wa chu bang chuan a hlom lo ani lo lo tur mo dam lo tb dam lo kan lo sia ani pon amai ro chu chuta chan thil pakhat kan bel ve du chu e kha tb dam lo kha chuap tb ve lo ni ta se tu voina lo mu tho chua thar ta ni ta se kar ni vel te kha chu dam do e chan tir lam kar ni vel kha chu adam lo te khan in surgical mask te kha pui pun na chon lo mang ve se a thata ni he hi ni kan ngai pol thin surgical mask in ven na na tha mo kan ti ama se atang kai lo in ven nan tak chon mo anan na shikha atet lu tu ko wangin ni ke man kai lao ti bidam lo bula local don tai la kai ka lo wangin surgical mask lo mang don tai la min chan him don lo anat na shikha ron lu thei vek tho ma se adam lo in tingi a man apoi mo na chan dam lo zo kina man chuan achil peratur ha cheu pa atong pa azai pa peratur ka veng don ta khata tak khan surgical mask ka apoi mo ta ni a hei kan shed dani opposite de lecchina a ven nan surgical mask tha mo kan te ma se ni lo ati bidam lo zo khan mu chwa tira changa kar ni ve ka chu mask khan mang pe de se a the dar lawanga kha kha ti bi ven dan tlang pui chu ni mei bung ro in man tom te hey khen no bathroom in man trom khum khatamut ti vel te pokha chutianga hey bed sheet pillow case ti vel jang ta kana kai thei lawani
1: alo mom khop mai ha gan che to nu mani se a tele chu se to no yom tak tak thei lawa gan che thal sel te poe poe mo me hey nan na chi sang sang te tun lai ko vel thiam na lo sang zela a in ven na te kan mu chok chau zela covid te po vaccine nom nga la ten khan a zeng zeng si dan na te po polio te po ti han om chau ze la tin tun na ya po hpc vnt hemi chur mol kan serve na te po ron sok ta ni ka de ang do khan tb ve na dam doi hi a om to em ala om lo nge ti te kha si ta cha kom
0: ya tb ven chung chang hi ngai nom khop me ya mi thiam te nan su dan chuanin mi za assembly a hianin india ram a chuanin tb nan na shik pai sa anga chut kan ni ta ni chuan na chi na kan sa ye thena lang chua ka thena lang chuak lo ti mei kha ni ta nat na changa chang lo ti kha ni ta ni chuan kan ril ru lo om lo ma se mi zong zong kan sha tho si pakhat chu no sen line bcg vaccine kan la vek BCG vaccine TB ven nani
1: tro
0: kha kha kan cheve ka ma se kan ru rom lo mai thei amai ro chu tinge kan va TB tho si ve ti te kha anita ni ma se I mithiam ten an sei dan chuan in BCG kan lak hi TB nat na ti sang sang serious deu deu chi ho la ka min ve nge an ti ta chung chu malaria TB kan ti hei tak sapum pui TB chuak e chu chu ba ka disseminated TB ni zok mang chu disseminated TB le malaria TB chu apan na sadawa chu ab zong zong TB ti ang chi te khatian te kha avenge antita a chuan chu chu aven na pakhat kan hriat le ka tu ma chang kan lo ti thin ni ta ma se tu na ya ka han thar tho a chuan in khami nat na shik pai si TB nat na chang si lo te kha kan target ve thum ta ni chung ho chu tu te nge ni du kan ti chuanin ni chuap TB ve chen pui te kha an lo ni du lu tuk ta ni chu wang chan tu na kan program kal phunga chuan chuap TB kan mu chu a an chen pui te kha TB an ve nge ve lo te kan han screen a ka han test ta ka ta an tha ani chuan a ven na kan pe thin ta ni chu chu tb preventive therapy kan ti ta tpt kan ti mai thina all zok in tpt hi je sang sang om ve a an ma mo da na zirin regimen sang sang om ve a isoniazid it tharuk te rifampicin thali te liver floxacin tharuk te isoniazid it rifapentin hp kan ti khakat a thathum a te lom ve ta ni chi sang sang lom ve da kha kha chu e chuap tb in lo chung te in lo ne ya chen pui te in lo ne ya

0: in chung kwa in vein check up huna khan in in doctor te in mamo tak regiment ka chu an lo pe mei don chewa ma se chang chang kha om ve ti kha an che ta phot bula tin a ven na dam do hi a do sat nia ma ti bi dam doi pa ngai anga ni lawa chuang chuan in side effect te pot le ma a hlom lova e dam lo tam a mi tam takin kan ti bi ve si lo ting e ven na dam doi kan e ngai an lo ti ve thin ma se ti bi tibi hi ni adar timayang i abu hi ein khuar du lutung ni aizo tamna veng thren khat kan soi ang deuh le khan a om to lak lohi zon om ve tlat zela chuang chan a ven hi poi mo em em a i aron lan chua hun tur hria thei ani box si lawa chuang chan zen na lama kan tan hi anga ya chu chu dtc lam le kan doctor ten ven na a e anga en ti chuan that takin lo e la hi a e chung te chu area ma se regiment sang sang om ve a ma se a dost hi ania ma a om lova i hemi tb chuap tb chen pui te hian tb an ve du em em a kan tuna in tb shiat kan le kan tb shiat te poi han ngai to chiang maila an ni an pasta an hun kal to khan eng tika amon ka chuan in tb me shiat hian lo nei tlang pui lo contact to khan lo nei tlang pui ni khami ron lang chuak le te kha an ni du fangin tpt pe ki poi mo em em a chuan chuan in ala thei le latur lak ngai ti te kan lo amani chuan in in lo la theu don le ti kan cha du bo kan
1: ano mong khup me a he hun to lam te kan nei chawanga e tb na na ve te e a thlon ve ka en kol thlon ve kin dam do en dong ti te kha kan tre a khami ba ka khan enge ham chan na dang te la wa me di de te
0: na tu kan chat na hi ta wa tb dam lo de zun van ya ya e tb dam lo te dam do en e zo a hian in an ve la ya an veiva sen so phusuk nan zasari somnga kan pe ve thina tin tb dam lo te hi an tb an vei chunga an ei le in an ti that nan thlatin cheng sang khat kan pe ve thin bokani an treatment lak chung zong he hi ei le in ti that na ni a chan chu tb vei chunga ei le in an ti that lo chuanin an dam tha thei lo thina ni tin chu tiam bokin tb vei ngai mi a lo te po an ei le in a chiat lu duk chan tb vei na chance te ka lo sanga chuan zan ei le in tha hi poi mo em em a chu chu kan benefit pe dam lo te nena kan pek thin tlang pui te chu alo ni ta a hetiang benefit ren re hi bank account kal tlang vekin ti ani to wang in bank account details submit vek anga ya tun na ya sarkar ina scheme a chuwa thar aba id kan ti kha aba id te kha an siam ve vek anga ya adar te pon nei anga ya tun ni kum local tur tha local tur thara phe chon adar kal tlang vek payment ani to don awang in adar nei kha angai to don ani tin chumi lama chuan in damdoi petu kan ti khan chin kan sei kha treatment supporter kan ti mana dot provider kan ti thin ho kha katyang ho po kha ti bidam lo pa nga in en kol chuan an en kol zwa sang khat zanga man en an dong ve theya tin MDRTB ten lo en kol pheichon sanga la en claim ve thei bokani tin chumi ba ka chuan in informant incentive kan ti a mi tu po sarkar atanga na thok hlo la lowin ama thadem ngai na awanga damlo a refera kha a refer kha alo tb takze chon cheng zanga a claim ve thei boka chuan kha a tb damlo kha damdoi thataka eya adam chuan cheng zanga dang a claim ve le thei bokani and the asha te tan te po hianin ama pol ama tan te po hian a tha em ema tang ka em ema chu chu kan soi lang ve du bokani
1: alom om khop mai e ti khan doctor zara winia hunu tak sengin helai muna hun menun man pui theya ngai thatu te pon kan lo pui nge kan renga atb na na hi thi pui the na na ani zia te po ngai thatu te pon kan thret thar le apoi mo ome e kan khuwa a kan venga e sub center kan ti te dam do in te oma kate ang atb na na rin hel oma kan om chuan pan mai kha e kan ti tur ani ti te kha lo re thar le ila a cho me ole chu ti zong chu don drum live interaction huna hun kanron man thei chu ania hun man pui tu cheu hi arlal fak zola kania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soe

Hei, akal shivani aizola ni hleng zem hun gan lo thleng le ta tun chum hun a hian ti vanal mangai zosun efrel za omale ngai nun sangi te zai moi tak tak an ngai thadona ni kan hlam sa beratan ti vanal mangain friend zone ti hla sakilo ngai thang o

friend zone ti hla moi ta karon satu khati van lal mangai ani ole tuna chuan min thangro ti hla kan ngai tha anga zosun eflal za omanaron sa ang

Zosun Evelze omzai gan ngai thak ta khamin thangro ti hla ani ole gan ngai thak le tur hi omlo ta la ti hla ania he la hingai nun sangin aron sadonani tunai longai thangu.

Ti vanel mangai zai kan ngai thak tak ha izun ti hla ani oli tuna chuan zo sun efla zo man mingmoi te ti hla sak ilongai thang u.

0: on ihan valdilo.
1: Hey Akashvani, Aizol FM zo oiza point pasari achanga pon cho ani voin inrin ni me ni kwa sang ni somni parukata na kan hun thon ni na kan lo theng le ta a hun man pui tu cheu hi si zorin kimi kania control room engineer duty hi Joseph Lermrata ani kan hun duan dan tur tlang pui kan han tar langa nge tu na changa hun rei lo te dar li le chan ve a hian sap la ngai thak ho na hun kan ne nga dar nga hian in zai pol hlarem ngai thak kan ngai thlo ho ve le nga dar nga le chan ve a hian in hindi line ron chung jo manga dar ruka hian zai fakin ti huna mi zo pathian fak na hlakan ngai thla hawang dar ruk lemin som ni panga hi commercial advertisement spot ani a dar ruk le chan ve a hian in chan chin thar mi zo chunga puan ngai thlak ho na hun kan nei don ani dar ruk lemin som lia hian in sap hla kan ngai thla hawanga dar sari leminit nga a hian in ram ngai hla ti huna patriotic mi zo patriotic songs ho kha kan ngai thla don ani dar sari le chan via hianin hindi hla kan ngai thla hawanga daria ta hianin chan chin thar lang sar zual kan ngai thla hawang daria le minit ni atanga dar ria le chan via hianin rj's choice mizo hla ngai thla kho na hun kan ne anga daria le chan ve changa dar coin ka ra hen sap line kan ron let ve le anga dar kwa hianin chan chin thar lang sar zual kan ngai thla ho le anga dar kwa le minit ni a hianin hindi inaron chung jomanga dar kwa le chanve a hianin sap hla kan ngai thla nga dar soma changa somle chanve a hen zai remote huna mizo leng zem hla kan ngai thla ho le don ani kan program hi dar somle chanve a zovin fm gold delhi changa relay in aron chung jomang khati jong khatun atana kan program don lok te karon puan thei chu ani

muang in kal mei ro ti moi taka ron rem tu te ka sai tol pastor bial zai pol te an ni la dot le kan lu ma in in message te ron thenga han in poti la vi kung te alo te lo in kan lu ma sak phot ta ngai ta ani min sin sana chang kha ni in la re the khop mai i ron duty lo ka rin mangai na wa nga martyr te po sei turan lo ma ui war ve the ke po martyr turin ka intiari me kasin ui ni sin lo ka nge Zorini, RJ Zorini, duty like katuan katyang kani om hausi la omo galo chuvera nganya im makke kati vi kung te himo ito soy lai mek le mai om dan ka in rem chin si lao nuam ka iti lu toki message ka he ala in delete hausi lao ka muve kanya o mak te imangay na te himo katana imangay na nei anga in soy te himo ada chow to in kasya karun lang ka to lu toka Saming so, moite hian RJ tibai RJ na tibai duty nuam le haron tipuka kalom MMA zanin su dar somle chan ve thing kha ange re tak nuwa ka han chutwang pui le don chewa nuam le don khop mai la pu kha moi le siamo ngayang ang angai ang reng khan ka han pe chho le anga nang ni po min ngai thak pui nga top thak theng tiro tuna kan la dot le kan lut nga langa veng noi pastor bia zai pol kan ngai thave thunga la li swa mangai na ti lai lo ngai thawang o

kan run lo moi la ti la moi em em mei run rem tu te kha veng noi pastor bia zai pol te ni he la hi chu ka du khop mai mo omega sang te ya enet kan run ron lo ron moi la kavati em o hun man nuam le ron ti alo om chin khop main mi fak der ve na te hian mo mu thi ati on chin te me nia chhar lia me me lo nia sang pui pai ti ai ar je hlep le moi hlom lo tu kan lo ngai thareng nia next tan karon hlan sak che o sang pui pai ti ai ron te poka lom om chin khop mai sang pui pai ti ai hi ka segment dai ron lo ngai ka shelo reng reng te khang ka chin chiang ha je ron lu chiang ai to lo nia o tun segment ta na kan han nung ber ka lo play to do na kan lo ngai ta ho to do na hemi zo hian rj tem su vino da ho khan hindi la moi tak tak kan ngai ta ho le do na tu ma kha local bo lo ula zanin su top chak chen kan in kom ho ang o tu na chuan tun segment b kan khar nan chuan sai to pastor bia zai po kan ngai ta ho anga isu isu ti la kan lo ngai thau in zawai tang karon la na a kan in tong le fat to ne o rj net kan ni a in zawai in luk tak in lo ngai tha do nya

Hei hi Akash Vani ai zol FM zo is a point pasari ani RJ net in tan leo leo karon let le a ton segment that's one zai fakin hun kan mang do na pathian la moi tak tak te kha kan ngai la ho le thei do na Stacy VL muan pui le zo sang zua la chang te te zai khan mo nge kan din oi do na ni cho moi takin kan din oi don ti te ka tuma Oh, important ni se. Bi kung te ya na message chika lu ma ma han lo no chia to ta ni chmo zai vel the a pai chu RJ anget miron ti le ring ngot enge anget min ti na san ni min ti nge min ti lo ga sha thiam lo helai mo e ming ther hi amoi tlat anget ti ngot kha ka ming puma po mya lo nya RJ ma ngai zua avoi ni na tang lo welcome le at se zan lai chor the eng thir thir dun pui turin du ai sam nang nge lo ni e na thir dun lawang ti poi soi thelo ni te rovi kung te in ton ni hi han her thwai thwai se ka ti khop mai kan hun te kan segment te kan khu hon nan

tu na moi ta kan ngai thak ta khadam chan ti la zo sang zo la chang te sakani a vi kung te message hi chhia lo kang o se deuh mer on da mo tun lai nu la le tlangwal te hi chu a shan pa ta kin anin dream to lo an ni bera arje na ti po hi alak lo wang ni lo vi an mani nangye ya marim tu hi anei garing to lo ba Sunday tlai dar thum vela school tlang a tlai ni tla thir dun ti vel te po hi an ti ka ring lo mi hi kan lo bai to em adik bong sia mo ka ne zalu to gi alak lo bang ni an ma ni ina nge ya ma rim tu hi an ne ka ring to lo lai taki she hey rim tu hi ka ne lo vel to ka ne zmo i so idik lu tuk kha mo ka ni kha lo zal lo ka ne zu thil te himan stya ma omega sang te ya enet is i tir tur te kha dam lo mang anglu sun ko her tan in a omek te ri lo boye tang te le ram chung le pon missionary zong zong tan ka hlane nang mai hau lo win ron ti ya omega sang te nge nge ron than sak chikim te khop me ron ngai to kim te khop me kan la do da gan lu le nga lang tu na chan stay civil mon pui zai kan ngai thale anga kavan in kong ti la sakilo ngai tha hawang lo

Hey Akashvani, I saw the film Zoe is a point pasari. Ani RJ na tin tan leo leo karon let let he ya to na hian kan studio sa na han dal sari le. Minute ruk ani so te po in a kham to ka han ring ve te ngo ta mo in lo ngai thavek to ra ngai la he vi kung te te si sa te po in lo chong siam siam ani chin lok khan chu van zo mi lo ngai thak ve nge be siang oh tun segment that's one ram ngai la kan ngai thado na la ngeng pui to chong panel sai la vale anan da ming than sa gi chang tin la moi tak tak kan ngai tha ho do na kan sa ngai tha ma sak ber tur tan swan oh ladies first kan tiang oh anan da ming than sa ngi sai kan ngai tha anga mi zo tlang wal ti chang han chan rup te ang mi zo tlang wal lo ngai tha zong zong te tang khan kan hlan ma sa phat me te ang oh tu na anan da ming than sa ngi mi zo tlang wal ti la moi taka asak lo ngai sa hawang u

zoram mei chair ti la moi ta karon se tu khal ngeng pui to chong ani tu na vi kung te e vi kung te la si sa ta hlamma saber chuan hlamma saber chuan min soi tel ve lo lo e pathoi au chu ron te nya mi zo tlang wal kha ti ta ta te ro tlang wal ho cha ha ron te mo pathoi ho ka chu in te phalu tok lao de ne chan vi kung te hian lo ngeng pui to chong leng zem la sak te khalo plate te on nun pui ti ti la om chuan ron thang ring ma zel du tui he la hi mo che ru slo e omot lo ka play ting ot lo o hun hi kal chang mei bok si kan dot le kan lut nga lang amanda ming than sang in wang lai ni ti la sakhi ka han ka han play sak nap cheu nga in wang lai ni te kha lo ngai ula wang lai ni ngai hun om vel kum vela in om to mai thein kan ris ve phutanga mo in wang lai ni kha lo ngai twa char char ro ngai tha ho wang

Vanglai ni ti la men da ming tan sangi sakan ngai thak zawa la kha rin ai kha top ma mo in lo kham lo tla ngem lo kham lo tlan po ka ring vanglai ni lo ngai top lai me te kha ani in ka ring da la ka mo tun segment ta na kan hlan nung ber tu kan lo theng le don ta der me a he kan studio sana chuan dar sri le mi som ni panga ani a chuan dar sri le chan be a hian rj tems ubino ta ho khan hindi lamoi tak tak kha kan ngai kha ho le don ni chmo in local bo lawanga a chan sudaria le minit ni hian kron le le dona i just choice ni dona khata han inge lamoi tak tak kha ma ka ngai thak pui chin ho cheu kha mo in ti the em kha ti chia mila kang ho kha kan ngai kha le don ni chmo chuan tun atan shi chuan tun segment kan khar nan lal ngeng pui to chungin i chang rua lang u ti lai sakhi han ngai la ho phat meng o rj anet kania kan tong le fat ton nya

an mu zong zong za ti cheng nuai kha sing thum sanga bor vel ani a an poisa mu te jeremia lel sil tan lua te hian an lo in sem chin ti shat ani a poisa hi sil tan lua kuta emo a gpay account ta lu chin ani document diklo manga chwa to te chu lunglei police ten zongin mi som pakha chu an man le ta pakhat alo thi to a khuzo police in an lo man pakhat ombokin mi som pathum te chin shiat ngal ani a chhui chhun zom zel na changin document lem manga chwa tak te hi mi som pasari an lo ni zok ti shiat ani a pokso case te and dnps case te le ruk ruk case a convict to te an lo mani document lem siam tu jeremy al thang tur le athurwal puisi la tan lu te hi district jail a da ani a he thil chung chang hi chhui zui zela ni ti mizoram police thu chwa chwana sei ani tu ti song chu chanchin lang sar zwa kan ngai thak thei te chu ani hey akashwani aizol fm zo is a point pasari ani ke hi rj anet kani a tun hu na hian rj choice kan nei do na rj choice segment kan ne thei do na love song leng zem hlamoi tak tak te ha kan ngai thaho le thei do na I just choice ka nei lo na chin te are ta khop me mo ke ma bi ka phei chuan chu wan chuan nge a lim om lam ani hlamoi tak tak kha kan hlamoi ti tak tak kho ha kan ngai thaho thei do na in po chu ni se kan segment te moi taka forum taka kan hang khu hon thei nang khan Felicia Vanelsia design kan ngai tha anga nun lui ti la he la hi su ka tu em em a in chen pe chuan in sha to ka ringa lo ngai sa cheu la in zawai tan ka ron la ne lamoi tak tak kan ngai sa chho ze lang om

lamoi tak kan ngai thak ta kha nun lui ti la felicia van la sia ti sakani a lama saber ta chuan mu ta ron set fu khop mai ai lo te ve thawem as a silo arjen net le kha pui sai lam te lo ti la he tham le kha pui changin ka lo ngai tha ang che haron ti ya te reng me a I just choice hitu ke ma bika hitsuan hlari buru buru hitu kan ngai thalu tuk lawa vi kung te ya shang lui lam te po lo shu tel ve bok la te ro ke ni ang mau ru ke la te hun lai mi te hitsuan chang thar la te hi kan tui pui phak ve tak tak to lo ni hi min dem vya po ni la in in thiam om thop ve heron te ya shang lui lam kha klo da lo ka hen om lu tuk lo mo vi kung te shang lui hi ka ngai thatam lu tuk lawa han ti me to re ka sha chin la fa ma se lu ruwa lo da reng don ya o tu na chuan kan hla ngai thak le tur chu ka ngai zwal che ti la e shal mang ki mi saki kan ngai thanga hela phe hi chu ka ngai thak pui ngun mol mol to ya chewin ka sha lo ning lo sha mu la inge mi zo la hi chuan ka hlamoi ti ho hi chu ka nin ma lo hi chu ngai chher chher zel mo kum ma kum hian chu ban chuan ngai thle phat meng o tu na chuan e shal mang ki min thiam tak me sa ka ngai zwal che ti la i lo ngai la ho ang

lung hi va han ti leng chin tak em ka ngai zwa za ti hlamoi lu tuk me kan ngai thazo a shal mwan ki mi sak he la hi chu kan ning thei don la vani hi message te ron lut le si za te han variety nu ni zira ngai don ni su shang lui fe fe an tam mai sia mo ke tel la vin na ron tia shang lui su man sa kan ngai thana sa ve lom ti ro a just choice a tal le chuan min lo en ti ge kan tiang she thiam sham sham ulamu la te khamoi ti te ka nei ve ma se lo lungai lo la ka ngai tha ka thil ngai tha kho hi ka lo ti variety le sa da nya a ve kong te a tak takin ni hla ti chwa te ai chwa nang ma kha i than na om zok de si a hi te ron chong le le chin hi a tak mu the chu ni se ni leng zan khwa in i o chau po hi ka pang ka sik ti reng me o me ze hoi te e mo ve kong te hi mo tui ra zoi zoi me don lam ka ngai tha le tur hi zo sang lia ni sak dien sim lo ti la ni ya he la hi moi ka til lut to ka zo sang lia ni sak tak hi chu a enge ka ngai thal lutuk lawa ma se asathiam em em ma vi kung te te ho khan mo in ti ka be se hi in tang ka ron la ne dien sim lo ti la hi lo ngai thawang o

lungdum ti la moi em em mena do rin chana sa ka ngai thaso hi rg sparkles or in ne han kan lo so in na ta han han u yom zia hi chu kan lo ti mo zai zang khai bok si ya u yom chin khop me la han ngai thak thar le pia hian ru wa han ron cham le china vi kung te tu po bia pa ne ro to pa to pa me she chak tho tho ang ti ma che den nge den lo nge ka ba she ti am lo vi kung te masih alo bo mani kashit swak via wang je el je sai lo rj net mauro ke lapu hun la ya mi hian amoi ka ti ve tho mei choice ten lo the nang ka choice chu amoi lo the lo mo luk ta ka nang ma ni ru ru da reng chung je wa ka than kho mani jel za ma tu na duty me rj tu shei choi nge khoi lai khoi le khoi lam le tir nge mon le an ka hi ava moi chung cm o kan voi khat in ton na ani hialin ka sia ani lo bok izai tir le tur zong zong kha ngak te pa bil khot hir tel lo cha che in kan pa ni tan chau sial bi kriaw in o ron tia jail za mi amak e kan tong fo sia nge a kha to hen kan vui khatin ton na hi min ti mo ti han me sa shan shan ni ti na sel tu ka i i i i nge an kan ne mi hlan na sel tu ka mo zo wan zon i shat pol ne o me ga sang te a wan sang mu yang in tho kin leng thia mi la chuan fm zo e duty room ma ka thok lu tanga en te bia nga chukin ka thok hol le alo om chin e lung hi in ti oi chin an ni heng wang te po hian yang bia pa te hing nei zai hi kan re reng reng lo mo tun sek mena ta na kan han nung ba kan lo play to do na hi pe hi chu tun last minute ta in ta na ka ron than lew lew ni ya mo in ti nge ka be se ya ka ron thang ti kem o ka ron thang fu em ti ka mi lo shi lew la mo zo mwan pu in thiam tak me sak cham ri ro ti la kha ni ya tun nai vai hian ka ron play fu a ma ni deu khan mo in ti ka ron ring riao ringo ta ni che nga ma ma in in po chu ni se he mi la hian tun sek men pi kai chang ka mang cha shi se nga he mi zota hian he mi dota hian chang sol nok nok to mo he mi dota hian a je zo ri ni win la moi tak tak sa la moi tak tak kha kan ngai tha ho do na ni chuan tu ma kha local bowl la wala dar so ma han karon let lenga in lung kha karon ti leng le fe kang o po chu ni se tu na chuan samri ro ti ra zo ma pui sa ke la ngai tha ang o

Okay, hi Akashvani, I zol FM zo is up point pasari ani. Okay, hi RJ enet kania zanina ta na kan hun to ber tur kan segment nung ber. To tur kan lot heng to der mea hun hi akala kala ti hian enten tina moni hian hun top te kan lot heng me se la mo are lo te lu ne khan zanin kan segment nung ber a hian zai le moi hun kan mang do na mizo leng zem le moi tak tak te kan ngai tha do na ka soi to ang khan zanin kan la ngai thak tur te hi moi lom don lut to ka an ming ka han soi anga in lo shem me Joseph Zai Ming Thanga Bimal Som Tuang ESP le Alex Del Swan ki ma te changin Zai Moi Tak Tak Khagat Ngai Thado na playlist ka han en me ke he la hi indu tur ang chi kha zan khum lai zo la han mut pa han ngai thak nuam tur ang chi kha ma khatia ang lir kha ni ta ni chu in lung hi adum zo don hian ka shelo to ka chu wan chan lo mai mi ching lok ula nam nam huna khan in len nam huna han la leng tin om pal tak chuan lo ngai tha ula moi ting nge ka ring ani kan segment kan chan nan chuan Joseph Zai Ming Thang a la mang ina mi tu hi a top khar dang mang do vya na chu ma se hela hi su ka du ve lu to ka mo kan segment te in tinge amut kan set the na e han ngai la phot meng u mang ina mi tu hi ti la Joseph Zai Ming Thang a sakin zawai tang karon la ne in mut tu inan

Alex lo chuang ki ma zai kan ngai thla zawa hla dang a han chuang kai le ngal mi la hun hi atam thin box si lawa mo tu na chuan Joseph zai ming thanga thla kan ngai thla le anga khung ei om ti ha in oile phot me ang u.

tuni liamin zan khuat lai ma se nang ngai lai zwa le chin aron tia la top na tera tan chuan aron in va fu kho via win ka sha tro in ngai om le don vong vong bok si a khati song kha kan zani na ta na kan la ngai thak thei te chu ani a si zata hian ni le mutui ti tlong hi ron ta na mutui le nang po le chuan bi kung te chuan na mual in sum tual ka ngai swa ma som zual i ron in rhyming flow tok ma mutui a mutil kha tui le so ton ni in ngai om dong khop me ya ti khan a kamang cha me se wa lo hun to a kan in ton le ma lo zong chu kan ti chho le ngai to do na in lo dam cha anga nang ni po lovin engkol cha ula kan in ton le hun na khan in hun man dan te kanin shil chho le nga tro